0: Yakase mamadi
1: ura hampo songe wagen zola songe
0: jura kal tare fure ni zella bra sikle 1906 isabandu wangar tachi korombe zumodi amar kuran daga sarawni amangudo mor karma wangudi hinza kuli alkasu bani se mor karma ne salwa ban sarse ikona ga wannu ko hinza gi gari ta chantain captain hinzu don ta na fa wi ana fa hangandu ana fa mente gani ni do subare tunene nim ko ki de bero hangese songe bo dor se ga do zan magame koki le bolo ha ine di kan ngega wan almene no ngega dangi ne kalim ngal almene biski ben wato de ngem kan an sare do su bare ko ti an sare se ngi sirgne do su bare se an sare burbi ino i kan di ga wangu in almene dangi ne i wanji kan ngai malfe kar an sare no wango nga mor kar mun kam kwara de ne se wango man te kal bubu karam bore do su bare dan sare di simir bore te me fo ni misano hadi misano ngal hal ngem du wakwi adi kidir kalaka to zaram gan ko arfo no hadi no ngwari an ko mal barka dan ko arati bur adan gisba kalim ni he may mar man ni hinni wi ane war me wi bi sal sar me adin bo taba kan di digi jandal ane barkar fam chen ne rana fam chen ne hade mat ki tek mor kalmo he ku kan so ngi fondu godi go yoke si ha ma si ka se ha ma mamar ha ma daud ha na zungi dan ha ma wona wona wona mona may gisina si